haga program ka matwo yu prakhat yong ni ga sngi de yo yu pun snya chu pe tin tu rwai we min sin ne ga cho yong ma ba bok lang plain i rwai we pe tit is ne ni kro ne ga akashwani juwai por adap in rusan pau minit the point each ko wit one ka program ka ta to ka program ka be ro ma haga ne ga step em yu pun snya chu pe ye klam ha trong ka phang e start it tip ye ga be ro ma em ko i kam ra ma kro wo pun sa ye ka ngay ni kram di ee chi ee dhaka kong snyao pha lang dhaka ko man ka wii nagi nong si kai naga Thomas Jones Senat College Jowai ton api ye ni kram hadrong ka phang ee start ee tip yaka bayram eo em koi kamram kro wopun sa yaka.

Yek environmental pinik so ko ya kapur thai warok ko bi sikai ke le ii I, ki da wakta ya ka bay ko maya yong I ka bay ram o. Kwa open snyao chupi ki nong ap radio wa maya yong I ya ki te ki thong yong ka subject pure bay ram o. Em kam bhao bot iki em ki kamasan tali ki te man ki ka wanang kong ning chap yo pin yo yo wi po wi kawi pakawi istat itip yung kaperam o ibapura o ongi hakaktin nong way knowledge of the environment. Kaw arwan to yoyi ukain kor kain buram yaka hei dur ibato ibatini kamu ongi hakaktin nong way values for the environment. Kaw leman yoyi emi ilong iman ibabha yomyan hei wito wakaperam o kamu ongi mo hakaktin nong way attitudes towards the environment. Ko ba so man, one ko, kam ni ne, yo yi u e di lut, ye I put I bor yong I, yo pene pensa, ye ka pe ram o, kamu onki ha kakte nong we, commitment towards the environment. Ko ba san, waka wakado, man ko, yo yi u em ki sap kitam, yo tip I weta ya ka pe ram o ko yong I ko kat ni wa ka merit man ka wi wo ong I skills for the future and the present of the environment ha ka ktin nong wei ki ni ki san ta li ki thong le de ye u bot u pen em kam he dur u wa to u pen ni u pen man ko ya ka pe ram o yong I ko wa chek ko wa tram ten ten he man bru yum jo piang em be iduna hab kalatia hab kalatem we ten ten hab perkat hi semen semen la de pe I kelen sodong sukun I yong I pan man sakit ko I u perkat yulu I I ite I ma I e we em ha kaperam o yong I ye u man wale I mo ye u man wale ki wi tama te dau hab kali semen semen hi kini man ki kam ni na hab kali chwai ke chingkali ko nang kong kam ki ki te ki e ki ko wa em ha ka berem au yang I kat ni ko ong ye khte nong we what are the environmental problem the world is facing today ko ar ke jingli ko kwa bo api ki nong ap radio wo me ya yo per khat pi semen semen hi man ko ki ki te ki binta ki wa em ki wa pen man ye ka peram au ka mo ong ki khte nong we what are the components which make up the environment ko le man ko ha per khat ile ki ki te ki chet ki wa im ki wa her ki wa dem ki wa em ke lain so dong ka per tai kam ong ik tin pereng what are the different species of animals and plant ka jingkli ko bot man ko ka yi yi u le yo pne pensa ye ki rap slam how can we ensure the long term survival ha ka tin nong we ko wa khat do ka jingkli ko kwa bu akhmat yang phi ki nong ap radio yang I man ko ko em kam bha man ko kam ni na ki yi ki ki kam ram yang I ki bru ki wa im ka ni ha ka sla per thai u le I yo we dai ye ka pe ram om kam o ong I ka tin nong we what can we do to conserve the environment for the present and the future. Urok kini ki jingkili, ye ujubab la de emi stud itip chapang ka peram o. Neite idao, ka subject pure, peram o, man ko ka wa em kambha, ha urok ki skur ki college, yo ye upan man, ye ka manrit ka man kubi, ye ki kon ki kti yong I, ki wa bha ki wa mien. He ju ipor, yo ye ki upan chalur ye ki, yo thok ki, ki bit me wo onki innovative hakakten nongwe yo pne pensa eka chocho imen toy iwe yo I ne upure eka subject beram o mhoi unne ko do ki kamra pure puthi ye kale yarap I chale yong ki sokun ro we ye le ujia ban em kamika hedur iwato iwetni boni I de tip I wade yo I le wakajuk kani ka beram o yong I de em ko ha ima isa bon jek kisun tu kiskot ki plang kironem kisim kito de chanvier cheki kal air ko remin sin I ko wadi I ibam wabam I uro I jek de tingit de chakalialun ka subject pure beram o supreme ko ye stat ye tip yong ka kani wo ong ki current situation haka kati nong way waki wo jia haka manrit man kubi hai we to waka beram o future situation sikai ka le I I yo tho tri I yo ro ki te ki e ki kho wo em ha ka pe ram o kam jo le yo engage I ong kam

0: kik ti na wei ma yo chim ben ta i yo pen ne pen sa e ka ka environmental education pan man ko i i usnya tho i ye i jing em kam yo ki bor ki sor ki em ha ka pe ram o ki wi u yo bien le de pen em kam bon sin wo ki m yo di i u pen em kam bien le de pen lut put i wei pen em kam pa kla i ka mo ong ki ha ka ti na wei ki renewable wo ki non renewable sources of energy kadao ka le ye ma ye sang la da pen em kam bakla kam ka phnyang ka ri motor ka petrol u mo yong kam ong ki khte nang we cool with quick wiki lat kilo ti ko ye upen tingit upen jiklia ye ka peram o kam da kadao ani ka phnyang ka ri u mo yong pen chi pen kadao ka le ye i upen em kam de ki bor ki sor ko mlut pom pentingit ye ka kam ki bor ki wo yo ina kasni ko mangkana makren he jo ipor wo ong i hakti nong we solar energy nete ka bor ko yo ina ka bor le air ko ong ki wind energy hakti nong we wo ki wi tawan ko pure subject beram au ye ko open snya thoi i ye ima yong ka chit karang ka per thai wo ong ki kakte nong we global warming he jo i por ye kale usikai i ye ki lat ki luti yo let ne te i chit irang yong ka per thai bon ki skur wo ki college haka leng se talak ka per thai kam jo le haka ri yong i ki india das dang ko chim khia yo pen yari stat i tip yong ka peram au da bon ki kam ki bodale leni kiwo dole kiwo khut kulum i project kiwo bon jain with a chim kia da ka sorkar india dei lang we kre kam lang we ki kun hun kiwo ju ong i organization yo pen yari stat itip yong ka peram o kaleng satlak kari ka sorkar le da per chang jur ko open ni i ki program e sikai ye ki pet ba pet sen da ka wi ka thong yo yo ki ye stat itip yong ka peram o cha ki kendong ki chnan yong ka ri ro ka wi ka national environmental education act ka kende spa kende pa em kam ko yo pen yo i ki nong yelam ha ka ri yo pen ku pen roi ye em kam i stat itip i dor yong ka peram o chu chu le kuwi kalat kawara pharap mien to open kuwi stat itip yong ka peram o chawara ki nong chong chnong ki em kalen sodong ka per thai na do ki we kien ha do ki we he le re i hi ki bru mani ki bru ki we champang cheng sap ye ka peram o ye yu pen che pen snya tho ye ki wi ta wan ki parlok ki parajor kum em ching nang ching stat ye ka peram o ye i em kam open ne open sa ye ka ngai ajan wo ro da chi wo da tpe wo i start it yong ko pure pati beram o ka environmental education ye ko open kala pen miat ye ka imlang sa lang ko wakat ni wo ka men read man ko wi chua upang kut o ye klam yonga ane ka singi ko open snya ju pi ki nong a radio me ya yong i ye ken tin ki ong kam ni na ko youtube ye i dor ka peram o man ko umo yurem ye ka men step man ko wi chong ka le hi ki bru ki wi im kat ni ko ble chi bon ye por yong pi chi jar ngo
1: haga program ki kabairam au de yoi wo pen snyaw chi pye tin tui klam ha jong ka phang e start it tip ye kabairam au am goi kamra mo kro wo pen sa ye ka i tin tui klam de pen snyaw chi de ka kong snyaw pha lang de kha ko man ko wi ning nong sikai na ka thomas jones sinot college juai na ka department of environmental studies we ye ka tin tu ko program to wan ka chi pye na ka akashwani juai

0: AIR@90. Hini pors niau kemeni emlang hapok ka studio yang ka kashwani juai ya ka kong Sabrina Sungo ha ka program kibru kyo wanra jingkla hapok ka imlang salang ka kong Sabrina Sungo le manko kamjo kamka sketri yang ka mensengat Integrated Village Cooperative Society Limited neko kutbiani ka IVCS. Siyao kumeni yu emlang upi kong ni hapo ka studio kiyong I hako yu I u yaklam yakapi ya ki jinglai luti yong pi wei kamcho le ya ki kam kiwa pa kiwa pi de le pi hakani ka society kiyong pi.
1: Kublai chibon kong ka jingwan yong a ni chini le siyao ngu yong blai di jingkar ku yong blai di ya oin yi chem upi ni gasngi yulti wa lengba gani program uman gogatega program.

0: program go eig te ging singal tho chigi pat ba ki bo bon nyong ge ri lom chan tia yong imo
1: kong sabrina sungo kwa iu khana phi I khachak chapang gne ka integrated village cooperative society limited kyong phi ko em ha ga chnong kyong phi sang ba khana I khachak chapang yong ka
0: kman singat ivcs hin I des dang I gan do usnam arjan khat khande ha u december khat khande ter na du te pon nas dang we he yong ka isi chnong open singal tho lengba ge awareness program po chnong kat kam kaching lai luti yong ki de le gi u tho ye ki te gi nong kit kamo ten re nga he tu po nang man kam gu nong kai da mot le ru sa ni chwa kam gu nong hikai o kre de vit wan ni ki te he jing chem yong ki wonga pen singal gi chpang ni ga ivcs we de pure le chpang gi guideline song ka wo I tu I kot khian kot lang kadop I wa a gi upure wa ga ji ka ka ivcs manupure ch phang te ka ivcs chamo wa mut man go go wi na ga organization then ne kam go institution ha po chnong ka wa ji wan ra chi bon gi jing man toy ne ban ta gi nong chong chnong te kat kam jing sao thu yong a lang ba ka te ga kot lang kadop na klo yong man kam go secretary na du ite hi pon te da sdang I ga ye pdiang ye form ye tho I gi one day gi bru gi wa sdang ubien u join ha po yong ni ka society terus dang I kam gi promoter sai tu ipor ar phau so ngun te kat nang lai luti kat nang lai luti nang ile ukre kat kam wa ye wa cha I bo rong I hi rang kat wa ki committee wa phair o phair ki u em ina do ka managing committee ka business committee wa ka finance committee ka jing kre kam yong gi committee wa phair o phair te I min sem go I kam gi nong kre kam chairman wa secretary ya lai luti chakman wa kamon ye chu chu I gu wan ra ya kijing man toy ne ban ta ki im lang sa lang po chnong ta do kan ni mut de mi do san spa ngut ki member kat kam gu jing yo yong I to do kan ni de yo sket I wa da ga jing em yong ivcs ko man kam go wi na ka bang khian no chnong da wan ra go chi bon gu jing man toy ye gi bru ni ba he por man chwa gi bru bo gi la li the pisa chu do cha ki wi gi chnong ha ga wa hab lut ki ga bai ka ri ka bai nong sngi ready wo em ga ivcs ni ba ka da man ga kam ga registered body ha po yong ga cooperation department mut da man ga ga wi na ga da I tho da ga an mo ta gi bro rap em gi ga ta ga jing chane ya mun to ka mo chu mi e I kam tu khlem da ti met ka sor ka ta gi bro lung ba yong ka jing pen sao tho yong I yang ki lung ba gi bai lo ki wo I em I ta das dang gi bro em ga ta ga jing chane ya ta note ki the share ta note ki kan chau kun diam ta na ga tu hi paisa ko I the share gi ka wo kan chau kun diap ki wo I de yo I wei lo ni ki ta ga ta chu go wi hai thau ulali pan lon gi mun tu na bang ta ko su gu yo I ki do chi sngi as ngi han rei da ga jing em yong ga ivcs mun ta I la wo a direct gi han rei check I sao tho I gi ni gi bro mut para chnong para thau ti bi wo tu bro ko mon manu dan ne ga tu bro ko mon man ko da chnai ye realize ta pon ni gi bro yong I wa ki ko mon man ki ka ji ki khi kre gi
1: note u chnia
0: note u chnia
1: how
0: a ga lon ma ni ba I le chwa u I hab ti bni a I gi bro nang wa ko paisa hi ko thau pa ba m to wi roi ma ta na ga tu mut chip on ha gi nong thong chnong yong I ye gi san khi san kre ye gi pen he I te khi khan yong ki na do ga kam rep ha do ga kam ri jing ri ni te ha do gi ni em ki wa pen lai score khon le te ha do gi ni gi wa le business kham tam ta yo chi bon ba ku ta ga khi ga kama yong ki ta ga jing em yong ga ivcs ni ba kam I po society yong I ya gi wa le savings le de hi kat kam interest ko jo e hi ki chabang ta ni ba po yong I e mi ki wa ye gi bru thap yong ba le mo ki wa ngi recurring deposit ni ta ki fixed deposit ki interest ra man similar gi jo hi wa ga bang ti gi bru yong I kat kam wa pensia wi phi mu dong hai thau la gi chabang lut ki ke bai nong sngi ke bai ke ri hai vi ses mem bo gi lut hi won woni por ye gi chang mi ta o em mi pun ha po chnong na ye gi phone chwa le hi won won por em kam gi I ta man go jing gar khu bha go khro ni ban ta yong ki ma yo sket di bo ta ga jing ku yong gi bru to man go go char khai na ke jing em yong ai vi ses
1: ta sia suk chi pun kong tip cha phang ga ai vi ses yong phi wai kam jo le gi kam ki wa de le ka po chnong wai de khna bi le ka man ya rap ko gi bru ki em ha po chnong de ta ga yi mai kong ka thong ko bu phi ha kham do ha ka por ros dang phi ya ke ni ga kam ga yong phi
0: ka thong hi ga wa kham do hi por ros dang ga ai vi ses to ka kam wa da tip hi wa ka ai vi ses ka main purpose song ka yo le to ga thrift and credit ta de le I pen sao tho I bru lang ba ka financial literacy program lai man le gi dong yong gu chnong ni te pen sia tho I lai

0: home visit i lengba yongi member yong i gi dem chua lengba gi committee of fair affair khut meeting i te mod da ka jing ji open sao tho lengba gi te program gi wo wan rai te gi brung is dang dang gi sao tho e ga te ga kamon ja yo kun cho kun dem ni ba ka poisa hi kam bang la ra tip i ga pon dem kam man go go te gi jing im m to man tu la da ki les pa ba mi pen les pa han rai kya i ki wo la da ki gi les pa at least safe ki chi spa ni as pa jing safe la ne jing palang poisa ki chi spa as pa ka tho kut us nem dang bon go dang dap ko de gi pau jar em ja ja gi wa smart oli bo chi in de gi lak ki lak la nang em ta mot ka tu pen ya rap ko pun de ki ki te kam bong ka i vis es de man go go de tim de ka an chi se no wan the poisa gi chi ki em ga resip ta mot chi ki la de chne gi wo tu poisa de em go thik nei tu wan wan ni por ko gi withdraw la ye gi withdraw te la ne wan wan ni por wa man emergency ki suk yu sai cha yu de em te hikai ki ha ta gur kom mun ustad ki te pelang m to o kam jo ong ktin nang he i te ching pen lut ba te ta ta ching hikai yong i ki dang i yo wa da du nai te ching he ching pen lut yong ki mun de sa tho gi wa ka passbook i wis es to em ga po mun na wa man cha wa la wa wan gi wa wan te paisa gi te ga tu te kam ong chi snem as nem de yu gi te wa lang paisa la ku wa gi wan wan kan ja sen ki de yu wa yo gi te mun te sket ko kai ka te ga ka jing im yong ki ta se vi la na ka transaction yong ki ka wa le gi wi won won ni poro em kam loan gi ni tu la check i la kam gi ivcs ni ta mod similar kre ka mi thik ka man hi ga bang mo ha do kan ni hi khat kam wa yoi wat ki khan na le ki wa kwa o you can chow kun dep em gi join account gi wa wai lang gi wo gi be gi pa yong ki te kan chow kun dep ki kat wa dang khian ni ta gi kan chow ba ki man na he an gi mod yo chim wa ni ka sen chim te ga tu mod ka paisa go pelang gi ni ban ta ga la we yong ki sa yo is ket wo aging hikai go ye gi nong thong chnong ma yo stats ket ki heka kam paisa kat kam wat bi mon haka ivcs la kini gi kam gi wa ka sarkar de ilat kala wo to emil he i to ka kavi ko khut i ka collective marketing center hak walang ba yong gote wan ki bru yong i emi gi input supply gi wa jo dai chnong ni banta gi bams niang bams er ki dawai ni banta yong gi nong rap yong i mut ki member he ki wa join yu i jo wan ra e ki subsidy la ni gi grant lang ba yong gate em no wan go le output supply lang ba gate collective marketing center ha go yo mar open me de ki plan ni che bar state te mot gate wan ra go ka jingku ha go dor ha go locally u dai gi ra pa po go je me de wa ni che bar ra ku go jong kha je
1: to kong sabrina sia ba kanai choi i dang em chum ai ki kam ki wa kani ga ivss yong phi le go na lor go tu ka ong pi kin cheu we i ram pi sa mo kiti ki kam gani ka ivcs yo pile go
0: ki kam hi ki waka ivcs em go mainly hi ko nung kong dog ta ga thrift and credit la ni control la ni ram de yong panar ma ko ar to chpang ga yaw ga han la ni collective marketing center ko le em mi go custom hiring center mut wa a why gi tier agri tools ki wo emi ta ko so no wan to ka ginger processing unit kini ki so banta gi wo penjen ya ivcs hi kamong ha kan chau kun diam ha ga jing a ram yong i daman go go vi ga lat ko lutin ni banta gi nong chong chnong ta ha ga ta go ong i ga ta ga collective marketing center go vi ga jing man toi to ki bru yi gi thet bam sneng bam sel la ni gi da wai na po ga cmc yo umar yong ki wan upon mi gi mainly i to wala yos in ta mun yos in der suk i pulai cha bastiet yong i lengba yong ka chc la ni custom hiring center he nian emi ki power tiller ki pom emi gi ni gi mini tiller ni te bon gi tier khian ma ki wa ya to ich pang gi kam rep mudi gi tu wan ei wai he dor wa jem ku wa son wan ka ginger processing unit ka humot wa slice the dry dry on needles in wa the slice the mm-hmm. that tar khao mainly ki kam hi go le ivcs yong e to so the li te ki wa running ki nong chong chong yong e le yo kam gi ni te wi yo man toy gi lang ba gi te gi so the li ki component extra cho na ga te le m1 ni go wa le he bor wa khien yong e ko wa nang dab yo ya rab at in na leng yong ga aroma mission na pan ni na ki ya ka distillation unit ko wa khien ha go wa yo yi wa to mainly us in wa dab yong le sorting te wa da si bon sen da no yo spot lu te hejing lai lu ti yong i em ho news na mo da ma yo wi to man na tha ri te yo slap i si us in manasi u try lali tan um phnyang go vi ge distillation unit jan chnong yong i ta chemi wa utus in nangmi wanitei um phnyang he thaus ap ayo i mut da mandoru.

0: Tenite down the kajing rap yong a rumah mission on the yo hi ikaten ya ka distillation unit ko wakian kat kam wakre kam iman gasngi le sorting use in extract i ye umpaniang te ga te umpaniang em thao thao wata wa em yu lemon grass le distillation yu lemon grass hi por one wakre use in le distillation ni to use in te em hi le yu geranium wathung in kita le to kajing rap lang ba a rumah mission hi yu tu u geranium wan le distillation yu yo i tu umpaniang man ngi kam missions mut sma ubi bang kat wo ni wan u lemon grass wo ni u ginger oil kinin nyarap bagi ni benta yong gi jai khnyang gi wo mi chasne do yarap kile kamong wo le massage ro bia cha do yong imo te le steaming le te gi te to gi min yoi le to mana rai chaman lagi exhibition yong IVCS kini kinja aroma products to gi wo lai bang khman mut kawi ne ga lat kamong yo mun toy IVCS ni tu yo running go ni profit kiwaka generate ko ye chu chu yu thung yi ki te gi nong kre mo de yo lat ki khon yong chu nong ye kre le ni em ta po IVCS e emile ye gen ni go ong ka ginger demo plant ka ni demo plant mo na ga chi akari thau emila la ka jong ka package of practice ki POP ma ki wo le ni ben ta yong ka ICAR siri ni te ki em wo traditional ni gi ni so de li kat ka mo chem ye po yong ka demo plant yong imo ja demo plot boy pair tangwa e chami wo new icr to wo mien do ka pop ang ba na how news nam la da prachang yu upun bo no icr ka demo plot da man ga bu kam ong la skor to da man ga kam go win ka blackboard mo ko wo aging hi kai ta ka demo plot la man ga go win ga plot ko aging hi kai gi nong rep yo pun yo yi ki wa ga ni ga war kom rep man ga go bi lut kha jak yo chi bon ta ka te to ga main target hi bor bor kam ong yo pun du nai ki te ki expense yo pun bon de jing pun mi yo man go jing yo nong ni ban ta yong gi nong rep yong
1: dan pia de bon ma ki te ki kam ki wa ga ni ka IVCS yong pi le go bo chnong de kong te kong ki tu ki mar ki open mi pi na ka IVCS yong pi mo che won ni pla ya pi gi
0: ye gi mar hi gi open mi da IVCS to bon sen de mi gi office IVCS le bo hi te gi wi go dukan go bo i ha kam bong ha man sngat wa di ko wa ha center di he te le bo hi kam bong ka ni prathai social media post gi cha po Facebook Instagram WhatsApp temut ni tu jing post yang iha po social media ya order ini tu le temut ketur tak kewi ke online platform ni nalang yang prime le mut lini cikmat nang M1 ke produk song iha man kam gi Amazon mut ki buru ye gi online
1: tiar yang pilih tak kuwa ke siang suk bahan biar the live bahag cikmat kam tam hagi tentu gi uang pi wat cepo online le de ye pi mo upercang wo penyu pertai kita gi tiar gi wa kita gi mar gi wa kenika IVCS yang pi penmi ki the jo lai pen yo pi ya ki mar yo pi pen mi pi chaki one ki one ki exhibition ki man ha po district ne cha po state ne cha bar le sa ba khana e kong la dem te
0: wei to wei te to the bon ma ki tha ki wei the line ki the man ha po district la the bon se no ju lai ma kam ju selen ki ni gi la thal bo ki ku ku ja gi program gi ku na leng gi department of fair fair cha shlong la the bon ki tha gi do wani ki em thao thao khut de be sin na ka prime khalia la ne de gi vita wan gi agency la the bon ni gi wo lai ta cha bar le kam ch da li cha re na ta the bon sen wani wo le pen yo chak bar thai ki ma yong i te yo i kat kam ka te ga jing la yong i chaita cha bar mun yo i connect gi te ki buyer ki wa ram kro ra pro ga mong gi wa yeu pan chi bon ma
1: ta se ang suk ba han pia leng ba ni ki IVCS ki bru ha po ga chnong yong phi le yo kam yo jam gi mo weim to do ki bru ki wa em ha po ga chnong yong phi le ki para jan chnong le yo ki gi po ga ni ka IVCS yong phi ka ni hi da mani go ka te ka jing job na ban ta ka ni IVCS yong phi te he ju ipor le yarap ko ki paranong chong chong ki wa em mar chan le te kong i porm cha de pen chong ya ni ka jing e klam yong i ne te ka yi mai kong ka khobor ko kwa phi open snyao cha ki wa up ya ni ka program ka yong i
0: te ga khobori ko wa kwa open snyao to em ga kan tien ga okta ma hai nga wa snyao gi mo ko ong gi service to the poor should not be poor service ka jing kre ni ban ta yong modu to man ga ka jing kre ko wa kam ong malung mala la ni ko wa do khadia thanga la hokre ok IVCS yo to kinong chong chong yong i bon gi do yo ya rap full kam ong chispa person ga chong mie tangwa at least kata ga jing la lu ti yong a ya le ba oman ga singi wa ko mon kun tu kun rong ya ga

0: chnong yong i light kon te jing do la da chemi wo gi bru man gi hejing dun na ma bon gi nong chong chnong i gi tip tang kat sain le te hikai ki kamon utho kam ong bon sen ki para nong chong chnong i he por wan thap paisa le to bon de i ba yu rap du ka du tho slip yo thep tem thao thao wan de mut kam ong ka te ka financial literacy yong gi bru yong i le chna ba dun na gi tuna bagi ka kam khen kam dia em thao thao mun ka paisa pilan ko thep kilam tipi gi tang kar upai balance kar won em gi le telani em thao thao an bo mar gi ka tu kilo mar tipi gi ka tu dor mun yele yu hikai ki mun yele yu man genuine yi ki ta gi ching chem yong ki wa i yele yu kre hong yele yu kre khoi kre chi dan ni banta yong ki ta kan nang mi gi sni gi por ga ta gi ching chania yong gi bru yo in to nang chlai go imo te kam ong ha ka jing kre hi ka kam pa ba ta bon sen ha ka kre bhai ju ong gi uso uso nang bon gi nang tan ro te hi le to che mi ga te mun kat nang mi gi sni kat nang ye le u tho gi lat klu ti wo rap gi nang chong chnong rai em bai ka tu ka ni ki wo tho lat wo ko man nu pan si ma ku tan ro tan ra im jo elar i wo ga tu ga negative mind le ne ga ta jing mut si yong gi wi open here go i re ge tu nang pung khlan chu chu go i nang pung man chu chu go i kam ong kam an sem yong i chit hem chu chu go kre ne man ta ya open pen wan ra ga ta jing man toy wo ga jing ku hi ga chnong ya la i ga ga ta jing do a po chnong re ge jing ye pen yo ko liang i wi wi ga ta to go wa sang sup ha i kre a po i this is yong i
1: ta kuble chi bon kong ya ki tu ki jing emen sen pi ya ki wa ap ye ka ni ka program we yuluti le wa ka ni ka ivcs yong pi ha po ka chnong mit sngat yo like cho cho ka cha khamat ha kwa kam jo le wan ra ka ye te i i men toy ya ka chnong ka thau ne ba wa la ma ka ni ka ivcs yong pi das nya wi na pi wa man sket ka jing kar khu ha ko e ki e khan ya ki para chnong we kam jo le ki chnong yo para mar chan yuluti wo dang ku ka cha khamat we kam jo le wan ra chocho ko kimen toy ha po ka chnong ko yong phi ko ble chi bun kong ye por ko dor yong phi
0: ko ble kong phi la kam chu
2: ha ka program ki bru wa wan ra jingkela ha ka imlang sa lang yong i di yo wo pun sao chu phi ye tin tui kram chiro pu ka kong sabrina sungo na ka chnong mun sngat ko man ka secretary yong integrated village cooperative society Hagechnong Münznat.

Kanito ka Akash mani juai. Te ipo da dub in ruch pa minit hev de biang ani pori I. Uye pten cho cho iya ki program hei to bunne ka janmen. Te heni por uye pten ni da ka program kirwai ni ki film Hindi.

pulit ke West Garo Hills pencegi hieto wi man yong gi ujor gi hieto wi ja cha penjet pen pra ha cibinang ha kendetrik unai bisu arja pondru wo yat upun ba ye ikul mar jong gi FIR yu bunteli u superintendent of police Abraham T. Sangma ong wo dep ye kum kot ma ko chong ha ujor wi ye de ki he ya khmat yong GSU percaya MLA urim uji USG Estemur Muminin wa gi bitwan kibulet ong gi wei gibru gi em ktir dep kem wei itho de ket dang lai kan ni sakuin ko ujar ko e hedin do bernard en marang ye to wei ni joja de chemika kam ka yutep ko pendap hajrong kum kot ma ko dang em kibulet kedau gi kendon yang supreme court ko bo ong wa ye wo e chibun tli gi FIR ni bha ijo ijing ja ka ilaka nong po sedarship ni ngi bo ko yong muirem ni bha ka yung office ko ne sa ko thme Kayongka jan lebay market hanong po. Yoni mo yurem debu do minister ke GED wo MLA ke jirang. Uba sostene sotun ye emlang wo MLA ke nong po. Uba Meryl Bond Scheme wo MLA ke umsning Dr. Celestine nong do ling do. Wa kibituan ki he ki han. Hang ni ke program de wai perdale ye ke blueprint ne ke mapdur. Yong ke office ke utmu wo chna le mela. Hai kelam ke lang ba sotun ong wo ini le sedang upan klan ye sencar wir kom pelai ka mapo yong ke ilaka nong po serdarship kini ki lengot ki MLA pen benar ro ki ya ke poisa irap nei bun tai chna ye kini thau kre kam wo kerchan ye ni le sedang ka office u superintendent of police fire and emergency services Shillong pentepat ba ko wa ki number telepon warim yong ka fire wa emergency services ko da penmi na chwa ki kot kubor ngre kam de ki kan ni ki bor belai ong ki ka sarkar penmi ko yo number IVVR kamu number irap ha ki por wa janu jia ne ki por kul mar po ki emergency response support system dai wa penni so lang ye ki chekri kam ki pu, ki kam yong pulet ki wa template den wa ki kerikut bekejut ne ki ambulans ha po ko widen hi ki system ya ka megala fire and emergency services kat ni ye wa phone ling ba uni number IVVR wa ulan line number R san R not so no not da kentui ki pat ba wa bu ken mo ki uni number utme nei ba irap ibu jan wa ibu amkan U Deputy Commissioner Keribhoi Abhilash Baranwal nek sengid ee uye kerchan cha uwe kena kenro u emu duna hido ipran dewe ee thaw ye obo senyu ye dukan Xerox hapo ke pecham ke office DC hanong po u yerap ye obo man u chenya idehi. Umi u yok mentoy na yok yerap u piring pali na ichinong umpo win ee uye senyau ngu u hiya to wakini ngalat dey ong wada cham chutam ba uchibun wo yo ki yo kan han lada da pendep wo ya ke kelas 10 wo ya em ule ya ki sab yong komputer ya raw yo deputy commissioner ne bha wo yo wa temit wo ya ki jing ek ki bacham di kibru ki ba em iduna hidok ipran wo ya penmi ki lad im jakpo upale ong wo temu wo penhe cho ya ikam kayi yong o ubaran wal kre wo ino ya karibhoi wo ya chim tiyan kam deputy commissioner wo temme yong ka East Khasi Hills Ya ka All India Online Common Entrance Examination ne ka CEE ne bha wo thong ya ki Agnivir wa ki JCO ne OR ha ka Indian Army ne bha usnam arja arphonru de bo ne do ka chitrek unainru ha do ka khat arthrek unainru arja arphonru ya ki admit card ne bha ki candidate ki vele online ya ka ni ka examen de em ha ka website www.joinindianarmy.nic.in Wuro ki kandidat ki udah register em kam ki uprin ne chon ya ka admit card ki ha chwa ka arpao kundi terik yong niu naisan arjar arpao kundi. Ucha ya ki kandidat u gile ya ka nik eksemen dula da em gi ki admit card ki yong ki. Ne bha ki yutip ki urap benya ah yato wini uyo na ke recruiting office headquarter Shillong. Ka GNC nyau chenong circle de kentu ko ye ki bor pelai ke MEPDCL wo bu salan no rurai ki pos elektrik ki de si de pra ha chenong rangat ha East Gentle Hills District ni ba ich ngan yang ki pelai wo ban ki yung ki sem ki BM chitu chi jan ka mi khmat ne ka kunhon wo ya khmat dok in charge secretary Uma Mehir Mbai li chem ko yo sub divisional officer ne SDO yang ke MEPDCL wo e kuslai wo irkom man ki pos elektrik de bu ye ma ye ki pet ba Hei juga ini ni USDO penting kenal wa ya ke mikmat na ke kenhun wa dao cim mi kilat ki MK mubu salan ki pos elektrik ki wada si de pra da ki bitaman smart ra. Ke kaunsel diang ke ya ini wa ya yuluti wa ya ini kam dao penbet

0: chibon ja chibon ja kin tu gi kaban de
1: ha
0: ta he ton wa ha chwa ra pi ga tu ga hali yong pi kam ra khana bi in mo chibon gi ti kam gi wa pi da le pi
1: ha
0: te na ga liang yong nga kwa o kli ga jang he to wa ga tu ga hali yong pi ha chwa o thung pi kam an le pi ga tu ga hali yong pi dai pu pi dai bor yong bru mo pen em kam pi da kai masi mo ha ga chu ko thame ka ni wa pen em kam pi da ka pawati lar mai ma ga ta ga thau yong pi
1: At kam gajing long gajing man haga shinong yong yi, what to it how you will look, give a poi chachakasu chini, the lure daga corle mlai, the bay daga masil mlai, a boy by you put him cool. Lada rep e kamwa armon lemon some bale, a poop by the maku, a deno de poop no maku, the kang manda de kang the lapin biangi go umgoa, manda talk gi por, give a tongue of bent. The boy got a poor, not do benai me, had do benai jun, the dapun rangat not yoga to go Kanang wagging cheat younger singy. Wa u inji kandao, wa u kwaigi, wa gituki kanyang gua mood open sea. Haya itu hapo halile, ingo bungiwaya. The Nagani on a kerpajur, yaka sorkarile, kamjo, wo patu ignorem. M gitau go boy the way. M git how gum boy the way. M git how git town and let you umho be dang the way. The kam tam, where do, ha umu kunyang work at knee, ukba dang hair, nadu ujulai, sdang the kinyang poi, ki wa bam by kamatang de ding, how to kuba wa irrevi. Stem ukba, the stem whistler, the kam jule, manda jan perdung ukba, matang de ding let, the hoi. Ha e ha pocket no mukrong, e murkate to jing jiak wa jiak at tevan. Tegarakam te ikar pat juria, pi kam ginong ya lutui, wakur pat di obisar, jar jar kam ongi dap ke department, ki uto yong ga griker sor na mata grep kriang, ki uto na minta gri wai gri chin, wakur pat ye pi, wak pi sing baha pi, wak wirabu I, wak kunrong wak pungku I I, wak man ki wak sok bat ya homoku man lausna.
0: Eh ma kam ong mo, wan da kana pi I wa yak tuka hali yong pi. Da penem kam pi dai bor yong bruhi
1: dumuku
0: kam ong pi wa kataman ko ko si ko ilun de ta hadu nedu kitu ki por ki mun chwa wa penem kam pi do bor bru ban mo
1: dumuku ban
0: ta he to an wa katuka thao ko yong pi mo kam ong kam na khna pi ne wa ong pi wa ki sbo la e pi wa ki du wai la ha ni ki sngi ko kat ni wa da dam pi we mo
1: da sdang
0: mo te yek tu ka hali ma kam ang pinne kam na de pu phi de nem de pen biang rut phi ro ha chwa u thong yo su sambe te ye phi khona I wa yo u tu sambe thong ba phi he tu ma thara phi chu vitawan ki tha ma ma de thara phi tu hali ma
1: em ar ja em em gi kwa u sara chalum chara chalum em gi kwa chara chali te na ga liang yong I hiwen te le yu mboi do wai mboi sbo dei Tapi mungkin sebab mula mula gua tangi di ini, sendrum sendre, ki pelang gini utam keba, gini ki nyut gini ki nyat hari pelang, tatang ei mula mula. Tangai poru ei le, mud I da cara ni islam. Tak ada cara islam, temud kejinguluti, wam ye dai yau kau yau keba tangwa, kat yau bam kendo kendoi, yau jingarabi.
0: Oh, ong pi kat yau sembe wa cara pi ong ki bon pi bon ong pi wa. Pun ar thau imo chalum chwa le em pun hali le nda
1: em gu sara hali em gu sara chalum
0: chalum le to tu sembe mo wa da chara kam te wa yui wa hakini kisngi bun jet pha ka tukor kom thung yo kuba kam ong ju snyai wa khana gi lok ong gi wa man chwa ju bet bet ki ya ka yo sembe ong ki hali
1: di ben
0: kat ni wa da thung no gre thung wa da ong gi wa chibun yo jing yo ba jing mi yong ko ko ba mo te ha ka ta ka thao yong phi ka man mai le bi phi kam ong phi na du nang khian bi di mp ha ka ni grab riang te ha ka ni gi sngi mu phi le I to kho bi kam te gi kam mo ka man mai
1: ko yong por gum chua dang bet di bet man hi por wer por pun khu tu ku ba u mi de te pun kala no da ka thung ta hi por wer hai thao wer chiti yao wer si sngar sngi de te pun kala no da ka thung khnang wa usuk The letter bed pee the car ukuba, chong lang ukuba uklo, the mud ebbahu pea itu. The mana tung, the tung no hit to we, chitre to, chitre to, chitre to, inu like the soup by kulaklo, the soup.

0: mir kiang bhagi wa mhoi u em ni go chut chut chet chet ko pai sa hali ko wa man hali wa kum prop kum priap kum tu wa klemer kiang man da to ipor wo pung khai no yo kuba ko la banda na no ba chakham ki karpang la bo kuba ki dwar la bo kuba khnang wa itu hali uman ki man da ingis ni uman ki wo padang mana khang philite te umanan ki nuan mana bento philite te kamu kerngian te khai kuba nyut te lada ko pier pier par par kuit ke spo ali lada ko pier pier par par pai pai ke situ chini la lam rek yang itu hali lam khut lam ia ade no de huai em kam ye tu hali kam so sngi san sngi pun khut bi ki tu ki ho ulai ke la kerpang ulai ke la tu ko la porot da ki tu ki duit ki warut ili tu li tu li tu to ulai ke tu ho ulai ke la kaniga hali lada lai ke la kaniga hali utu kubam khai ri ude hapur khiang bhai tu khandao man ra khiang tu khandao man ra padang gi thier thier thar thar tu khandao man pan to umbi belop khai ku ba da
1: le man bi ya sak suk bhai i jing kre chi tom yong phi mo ri wa phi man phi wi wa cham phang ba hai to wa rep ye kini ki jai sembi ka ba ka mong de ye phi pu ne pher wa kini ki sembi ki wa tên riêng của anh yọn ý hi hà độ ông yêu của bà bậc kẹt mong phi để gì phi ông nó cho rồi và chỉ buồn y chăm phăng yong phi hay vào bên mỹ của bà chỉ buồn thế nó lo cái này cái vợ rep phi ông nó của bà mà thế cái việc mà rep phi rep bảy bên đây thế đang gì phi của na y sẽ cái gì để cái mà rep cái và nó lo của bà cái và rep chăng phi ta cho nó yong phi
0: là usuro
1: là rep mà
0: usuro là bún rep nghe tang quá Ucap juga hai perempuan kuat. Lali pani ya itu ida way untuk usiat keluar. Usiat ikitu kita leh ikitu gua song usuro. Pengkut dia dem. Tena dia pih pengkut ni lah. Kada man buru ik nong rap obun ki palan. Temar yo ida itu ida way usiat keluar nongi. Taman usiat pih dam pih pentok tang hati usuro. Usiat baik pih narut narut narut. Kain ini tahu tung usiat pih narut narut narut narut itu. Taman ia pih itu keluar mana ia tu kejam usuro laklan bau.
1: Tapi kejam mo, kamu ang pih darab ha pih usuro.
0: Darab ha usuro. Nama pak pada gibru yang pih ulai haspat lah ngau em deh halili em usurau lo em usin lo em utermit lo em.
1: Toh kamu ada orang pintu wah pih des nyam sup bah pih rep usurau lah.
0: Ah usur.
1: Te kujuk kejak mo kamu wah dewan pih apa kene ka studio yang ini. Kam tam wah kilok wah up ya kene ka program lah. Yo jing mentoy yo jing mence boy em ki wah teko wah ki kam ki yang ki. Và nay bên tai bên chê yong pi bột yọ cần xếp kim lô mala hay tọa và bội tê chính bên chê yong pi hay tọa và rập yong usoro một kỳ lệ yọ mân toi tê mô mala hay tọa và rập yong usoro mô yếp yu kana y và katao kaman em kam tung way wa kaman rat re bi nay wan yọ sa bi bi kamanu lệ hoa katu kwa rập yong usoro
0: chua u yọ yong nusum bi yong usoro hab di tu ina poklo na poklo len ngam len jet tamana yo e ta thung ni ki ka kat tu chitre man tu chi snem arsnem leisnem ha ko leisnem da ti ipundo tu karya itu ti do tu karya itu ti do tu karya itu mbo di lu tu de jangai ka snem ko nang kong ha onang chem bi ga jing e ko bo la likit na po riat po ram na poklo po jam tamana ha ko leisnem temboy de ulitu dai dei tu hitre de kamayu te de ti pun de tu ra itu ti ni tu ra itu ti ni tu ra itu kamwa ka jingye jingai kamwa so so so so pro jingye pen jingai ke jing thung us rok nang us suk pung khot
1: te ni han biya us ro amang bi yosum bi wa hap tho na ki klo ki kitap
0: ah, na klo na ka jam u bet blai
1: แต่คำองคำในคณะพี่ว่ายากระเท่าแหละครับบังคุยไว้ว่าโนวิตรีฮาวิตรีแหละ
0: ครับบังคุ
1: ยเอ็มอีจริงจังไงโนวีโนวีแต่ยี่พี่คณะอีว่าคำมันกรุกรมเรบันโยอุสโรแชมปิกาหมดรับแชมปีรับมันสุกกมอรับจินจาร์กมอไว้ว่าฮาวันกิปวอร์หมดทุ่งพีรับตรีพีโอไว้ว่าโอกับวันบันไดวันโยพี่เป็นเอ็มคำโอโยพี่โอใคร
0: อูทุ่งโอบันไดมัสบันเอพริลusuro ufori o cha ubnai feb february
1: ombe da live u diga
0: ha
1: kandich phaw banai
0: ha da live te uthungi o kama so pro lenesan pro.

0: Talag hadin wada sinyaw pi ya itentu irwai iwa sinyaw suk na gacho yong ma e bor ki nikla irwai iwad e pertuju kuni ki. Teheni por uyap tenbiang iya ka interview na uma day por mir ngat curuk wa uma cuami ki peswet ki players ki wajuk mikmat bahaya ke district ke yong i hei to wa ka kriken. Waya kini ke interview da cim da uma penche mi peswet.
1: Jeng ong yong pi mo ne liang yong ma day por kamon ong pi ukun tun ya ki ya ki kena mo ki wadang kerus.
2: Yo vi vi mas vi kan tu ye ta yo vi kan ni le le ke spot you know ta le pi ne te di ba le pi ne te yum ta o de ye man de ye pi wan ba he tu de le ke he tu ta le pi ni jing yi si bon ja na le te da ga kan tu o mot mho ran den ge la lum yo lat ke le per chang ka u yo lat te te so bo am kam do ne liang ta le vi vi le ye ba ki le ke ro ro chi si san ma ta de ang ba man on ba chong season em ba kam chini ije im chini ile ke di season na do on ba las dang ni do number ado march april kon dem ni ti ta given given na na do april na do ado october mi le ile ke chong sngi ko vi ta ile ta depend on weather ma ka ta ko vi
1: ang kita to ko vi ma ko
2: ta la ha jing thot ta sa vi ta la da ila ke ba la da yi ba ta mem jing ek sa la mg club la ne ki ki association ki wa yeron ki ta yi binai kum ki jun julai kam ta ta mo like ki bro like ki kana chang si kam ta ma de yo ila ke sa kam
1: ta ta na liang ma chwa ma kam wo da represent bhai ka district ma ye ga jentia de yu yong pi kam an yu bi he ying ya lu ti pi ma re re cham pi pra pi le ki pi sa le ki bi man chwa he ni mandalai le ki bi kam tam cha shilong ma kam cricket da khan bagai tai kaman chambi hele yong pi
3: nukong e kam jentia mut munchwarang ile igam tu per khat imut mana poist tai kam tu joy mana poy district level chem discipline man chem discipline in ka tele stang loan first inter district stang loan second nanang loan third nanang loan joy the so we know bon gi player yoy human experience ki wa yoy

Kini to ka Akash Wani Jwai da lok hadin wada snyapi ya ka tanto ka khobor hek ten kasi. Na ka Akash Wani Shilong ta heni por pravaji na ka Akash Wani Jwai uyip ten biyang ka ya ki program yung ka.

Kani to ka Akashwani juai ta hani por uyeptain biang ida ka program ki ruai jaintia. To upan ab achupi ya ki atali ki ruai na uma demio shila ha ki ruai kudu e perkhat aki. Wai upan bod e ruai iwa ar takha imensin.

kani to ka akashwani juai talong ha ka program ki ruai jentia de gyap pusniau ye gitan tu ki artli ki ruai na uma kamai tang liang ha ki ruai ku de eperto mariang wai de panbot de ruai ba ri wa maya to ye pten biang ki ni ka program u ye ap ani ya ki ruai na uma cherubim sungo ha ki ruai ku de eperto hamman sin yonga wai upan bot de ruai klempoi perkat ta chwa wo gyo usniau ki ni ki artli ki ruai tani ap chwai ni pentem ibm kam ha ka le pha wi tri unai san arajar arpan ru hey por khat wi ji step u so i wa ka delhi station yong ka akashwani hey wo yo ye ka program ko kar pang man ki ban ko chis pa le pha so hey wa u mantri wa he do ka ri u shri narendra modi da u klamu leng ba ka akashwani cha ki nong chong chong yong ka ri india kam te kar pa i wa ro ki nong up radio wo up ki ya ka ni ka program yaini jo he iklam o mantri wa hado kari bada pan kala cha iktin khasi wa jaintia ye phi snyaw na kanika station ha deni klam yong o he por khat bi wije stem kam jo le yaini hi jo iklam ye biang pkiu snyaw he por prav je min ha ka jo hi ka sni ka ta to ka le pha wi tring unai san 8000 r pound ru ini pentep wani chapina ka akashwani jwai

berjaya pa, duga bimo baya. Sabay ikular iyong pa, kadu bentang kagoyang na. Duga tu bener bogi ibaya, cawo ya oh uyo cedgala boyang na. Cisin keske dapun mo pagi, abar di ibaya cabun bepo. Aki rong tisi, dau jam layu pagi.

ito ka Akash Manijuay. Talong hadin mo dahil siya pi, ya kitang toki Juay na o mga cherubim sungo. To, tungkot iya ka program. Dahil Juay yung umadamon lang ki pasa hakir Juay kudu. Kam kalaili.

Kanito ka akashwani juai ta kilo roi poradap ich pawje hevra bianganu por i ye pteni de ko bit wan ka program we ka ni mangala ka program ko khaddo yong ne kamen hei to ban ne ka transmission ko ro chisni